103.8 FM ka nete stage ke sona sa go thile batho ba sontageng sa ke tloga le jafa gore ka nete ke sona sontaga sa ma thomo sa yona kgwedi ya September ka rena kgwedi ya bogwa le se jo mo gona fa go stage sa go thile batho go file yena mponi are ba pedi le go fa go file na ka SPS ba tle fatse benyaga go ka mmina toka o mo kaone e le ruri ke gola ke tsepe bile ke di mo tlo go ipsine ka yona e le ruri ona fa go se tsisa ga go sa go tletse batho ke lo jifela se shupa nako se tlo senta ja fela gore metsotso ke le semene ka nete go itjela fela go irila ya bo le so me ke ne pe tsipa ka se mo tletse go le ga o fuma ka bolo gona ka se sipa ka ke ne pe ke lotse

0: 103.8 FM ke tsitsi ke sona sa go theletsa batho ke ile ka go botsa ka re bona je tsheng le le khono go nna re tlo nna metse mo gago ka nnete bona re tlo gola ka taba tsa bo rena mo le gore ka nnete ya ka fa ntlo ga tsho ka fa kana la bo magolo mo le gore ba tlo ruta taba tse tsa bo rena je ka go bana rena ba swa re no pupuleje ra pupuleje go re no ponya mahlara we ka ba ije ka ba ije ka ba ije ra tla ra sinya ka gore dia ila o sepeje na ga sa na taba re tja tja morago rago radijia tja sebelebele ga gona taba ke mo le gore le khone ba tla ba re fa tlhatlo ye ntshi kudu gona fa go sega gešo ntle le go senya nako ba theletse go le gafuma ka gona se speka tusheng hle ke ya mogele bo magolo ka fa ntlo ga sho ka fa ke bo magolo go tla fa le go ka fa le tikologo ya ga mamma bolla fa le ke dikolobe ke bo se go pabana matolo to bala go lo tshereta misha ka fao o magolo la ga botse Le ka batamela se ka xiya gona lo mo xile ka kolana ka go falola ka kolo wana ke light le ka mo ka wa go lokwala lena le khone le ka botse he ke sa tshugile ke sa re bona ba ka senkhwetse kare ke mo xa go ka bana kare malo he khane ka re ka wa kare khane ke mthonga ba babedi kare malo lo nna yo a wana le khone ka nete nna ke sho go fa ditse thobela Babanchi ga dibela ka se sebaka ba gare ba akwa mantsho go tswela fa le go bommabele ba gare ba ipotsiša gore nna ke tloka laetsa fa gore ke ibe ga botse le khone wana wa ke tlo nwa metsi a mogako gore ka bolela bjale ke thoma ka moaparo thoela moaparo wa sepedi ebile ke re morago ebile ke boele morago ke moaparo wa sepedi ona ke gore ka metlha le majee ke phela ke bolela lona a ke tsebe gore na o tla ba santse re notse dinepe re no ba iša kwa mafaratlhatlheng gore ba bone gore ge ke re go apere bo speedi rena re ra jwang ke tla ke tse rena nka thoma ka fa go ya ka fale a napa ra ke tsebiša batheletse le barati le bathege ba setise ba re tseba ka botlalo thobela
1: Lebito ke ramphelane.
0: Tobele.
1: Sereto ke mulipa.
0: Ke dijo.
1: Re tswa ka mo mentse ka mo.
0: Okay.
1: Mentse ba di mong malesa.
0: Oh, ke sa re mentse so gore.
1: Ae, mentse ba di mong malesa.
0: Okay.
1: Se tlhopa sa basadi ba ke basadi bina mo.
0: Tobele.
1: Ke basadi ba le ba tsamang ba entertainer mo manyalong.
0: Tobele.
1: Di graduation eng gona ka mo shetikile ratla gantsi.
0: Eh.
1: Go ne di graduation di naga tse dintsi.
0: Malo.
1: Bjale o ramphelane modipadi ga e theta gore ke nna ramphelane modipadi tlhola ditlhole dintswere tsa re go mpona di a tšhaba. O nyetswe ka gara tšhidi ka lapeng la ditogo. Ke mokgekolo wa go tswa ka mo gamphatlhela dilesa tsa masoba a dieta ga bophatudi a mangana mokaka o motse o bose go le mantsegare. E khone re tshile ka TF FM ga le re kwa ba e bolela radio ya bo rena.
0: Tobela.
1: Re tile re tlo hanywa re tlo hanywa tshwana mo re leng gona.
2: Eh.
1: Re tlo hanywa tshwana tja bo rena tja setlo kwa morago kwa re tswang gona.
0: Aga.
1: Ke a leboga.
0: Tobela.
2: Tobela.
0: Tobela.
3: Legae
0: a wa re ntle gae mma
3: ka rona le mo ke mo sa di bina mmogo anda marachidi ke a eda mma phaka maepa ke tswa badimong re bina ba sa di bina mmogo tsa mari entertainer re mekiti ka ngolo ngo re aya mo ba re bitswang gona
0: thobela
3: ke na ke ngwe tsa maepa ba kone ke tswa ga molepa ga gešo ka dialo ka mo moria ka tota ga tuga ga mentse motswa ka ga mentse ri bina basadi bina mmogo re thagala kudu le batho re nyaka batho ba re tsebe re be gona mo tshabeng le
2: ayeya en tobela
0: go tsa a warentse
2: re gona nna ke nna Elizabeth Maphala Modiba ke tswa ke le ka spiskopo ga gešo
0: tobela
2: ka nyalelwa ka nyala ka gara la palagarampedi ra dula mo mments mo

0: le tla tsore le gore for maternity wa stitch sa go tlhaloja batho ba ke ne ka o lokisa se sengwenyana fa gore gore kgone go kwala le be sa tlhalosa magolo tsore le ka seo
1: tame
0: aha
1: rena setso sela sa bo rena go tloga gona kua morago kua re sa se latela
0: aha
1: rena ge re ila lo re le ba bagolo mari fela mo go rena bana ba rena go mmotsa gore skwa sepela bošego go ba skwa taboga legora ke tse legora re la merakwa ke kondwa le magora rena ke mabotwana napile gore go ngwana gore go buile bošego skwa taboga legora le di a ile a re awa tseo ke tša lena tša kgale di a ile a di bereke le ge go ne wona monyanya ngwana a nyalwa gore wena gore ngwana ka ka re o tlo o nyalwa skwa re go o nyaka kgomo wa nyaka ya mmalo o moso o nyaka e khulwana napile gore kgane mmalo o moso o diang napile ba re gore na ba re di a ila tse tša bo lena di boela morago mare jwale di a ila ge ba sa di berekiše ga ke bontšhe tabe ngweše gone jwale go fela bana ba rena lekgolo ya tile ka baka la gore bana ba rena ba re di a ila a di bereke ba tsena pitšeng tše kgolo ngwana o ba le kgarebe ke lesogana kgarebe ele yo dialelo tsela tša sekgowa ba reng ka sekgowa ba reng ke diapošene napile a re go wena a re ke tlo dia 1-2-3 napile o ne o tsena rawe mogwere a ke tla re bapale ka mokgola tlo a re bapala ngwana o la napile o tlhabegile o tlo o tloga lefase ene ge le thoma go mmona lena batswadišetšeiwo mopududu le go ka re o tšea tsona tsela re ditseba bo magolo ba re rutile gore re a
0: motlhakanyetsaga
1: go sa nee motho ge le ka lebelela gone jwale lekgolo ya tile rena ge re gola lego e be le moyeng be le etela le gona ge lekgolo le etela e be mokgekolo go ba mokgalabe ge ba re botsa gore ka mola go ne e lego a re eme pate ra go lebelela ae re a khuta jale gone jale go ne sekgowa re a le bana makgong bana ba dikgwedi re moimana mpa e tla kua e kgausi le go belega oa ka lekgoo kua gore na morago di a ila moimana ge ste kgwedi dile ka kua go 8 ga a sa felo o dula ka gae ngwana ge e se e lesea ga e felo le mmage ga e lekgoo ande go ile mmage ngwana se a tswile matlhalagading a ne e ngwaga o boya gore mola sefero wa gama wa ntšha matutu a le o tlhole nna o kua wa tseya metsi wa tlhapa wa go nyantšha ngwana jale e kgono a di sa bereka bana ba rena ba re le re busetsa morago mare ne ke lebeletse lekgolo ya tile ke la bana baswa ba rena ba sepela gone bua le ge re tswetse ka montle mama epa o sa mpontšha gore bona ba re kgarebe e bolaile kae gona kua mmentse ka borena re ke kgarebe a ke re eletse ile mo ile
0: mosego
1: le dijo tša rena tša setso a ba sa dija ga a kare a e tla ka ga a kgwetsa ke apeile diponkisi le dinawa o a šinyalala o apeile wena mmamana o kwana le lo tša go se re sela goba a kgwetsa o apeile morogo wa mokhuša ore a o kgopa o lebelela ke dilo mantse o di apeile wena mokgekong re go reketse dinama ka mo dinama tše ke tsona di babajišago ba bolaya ke maoto le a re bone e re ilalo o ka re ke tšampe ke a tšampa
0: ke a bona ka gobane ke ile ke botšhe karaa go ka mogela ba le goreng ba ka nneka go dula fasare ee na re salaga
1: botse
0: re sa ema skwa tshwenyega ka rena bjele ka hwetša gore e bena ke dutse fasene le bona ba emeletšeke a emelela
1: wena dula fase ke mmereko wa gagwe
0: aga la tsela selo se taba ngwe ngwe e botlhokwa go di gudu re go ba ba sa ba sepela ba sa ba fela ga re tse bona botata keng e no ba fana no re ke fela ke no re botata bona re ya botse ba e no ba go no rena botlhokwa putswa re ka thusa kae re ka thusa kae mo le goreng ba so ba gone go tse ba setjo se ka go bana go fela go thwe re seke ra le tsona ba dimong re fa di gotlane pele ka mogole tlhalosang le setso fetla go tlhalosa ke gare ke putšho rena taba tšege le ba fa tsona ba dithaetša go ba eno ba gonegore ke tša morago nna re phela sebjale jale jail la le bolela go ga di ne gona na re tla kopana le tsona ge di boya go ya re bela mafelelong ga le bone go kare bana ba tlobela dikoma jelo ra se tsa bona
1: e bile ba di wetse
0: malo se di gela lata ke marago ba tshi ba wetse
1: eh
0: go nna mawe go nna jo okay a eh no go re go botsa go bima a re tseneng fa tabeng ya ba sa di bina mmogo ke yone le gore ke be ke nyeka go no tsenela kudu kudu kudu kudu kudu kudu mo go yona fa a re lebelleng ditlotlo ba sa di beshu ba ga go beshu bo mma beshu gore na ditlotlo tse le gore le felela go pana le tsona ka go bana malapa ga swane ke dingwe ke sho gore ga le felela le tsana le nomona re ka mokara ba ditshwana ka moka setsong ka fa ba ditshwana ka fa le fela le ba letlhotlho lebeletse batho ka mokgwa ba letseang ka gona motlho mongwe o gotse le gore le ya kae kae ga ba gosisa ba kosise setswa ga botse go motlho mongwe ya ba bangwe mo le goreng ba no fela ba ra aa le dia ga botse le ria ga botse tshwarang mele le tiše nka ko go tswa go lena
1: go gongwe ge re fitlha a ke re kopana le bona baswa rena ga pere ka mogono gore na go ne le thashana a e ke tsona di tlhogo pulo le thashana e ka no ba uno ke lona thatla rena la mafelelo le
0: thobe
1: e a latela ku
0: malo
1: e marghelo go thoma mo go fitla mo a wa 70 ke thaka motho
0: malo
1: e a wa nta putiana
0: 70 ke thaka motho
1: e
0: mala go bona bangwe ge re be methaladi ya panga Malo, la vaga jeli pirisheva. Kuro je mosa seri di na kai, ai jeli bila fele bila ina marjo yo. Kerna wana kusnyeri le kwe takai, kusnyeri le kwe takai. Na elagari, gari ya kipuchwa na, le baso kipuchwa, lo kona wang, le kona wang.
1: Maikile.
0: Malo. Eish, ba wala tabengwe bima tabengwe kuti. Ngeli nwe satole la kabaza baso baikwe. Le batho ba bangwe ba le gore ba tsebeta ba tse ba kgone go lekwa ka botlalo ka ga ke ile ka ba tsebise ka re le gone gona re tlo nna metse ya mogako re tlo gora thobela
1: a re thobela
0: aga
1: ge ke bolela ka maikilelo o ka re mola morago ke ile tsopo
0: aga
1: ka re kgarebe ya go di atjela tsa makgowa ba reng di aposhene na pile ga a botse le sogana o tsene bitsentse kgolo
0: alright
1: e na pile so gana le la le tlo no bona le fela le fela le ga ka ya batho ba moisha ba monosha di pitjana le na ke kuisa re le yangkwa ka re ke a bona hore
0: ke le go thobe
1: ka re le fele le ya ka mo go bomagolo na pile a ili le 7 days ya 7 days ga e fetse
0: malo
1: le ga tlhapile se sadi ka se tho sa bo rena mo sadi ga ba tlhapila ile kwa machachi o fetse matsetse a maka le la boka wa tlhapiswa a gona tsena ka ngwa kong wa monna a le la monna le gogo
0: thobela
1: le ge ka ba swana la ga jwale bana ba rena di a ile di fedile o kere kharebe ne ma swana a mahlano na pile le swana le lona le ne bo matsidisho ba tshela
0: malo
1: ei e khomo ka mo ka mswana o ka mola e bile a butsiša a sa butsiša ga a ka rola ra wa e kgone wa go bereke gare wa gafa wa ntlwaela tiša pitša tse re bone napa itia itia ga a ba a jwa re rulo ira
0: a kere bothata go le kogore ba re taba tse di tswelela morago le rena re nyako se na le borago le re bele basadi ba bantši
1: ebe sepidiša ka lenaneo gone jale o ba le lego ka geno makgolo o tlhokofetse re swantse ka makgolo ga o dule ka gae o le lesogana go ba kgarebe o tla ka mola batho ba kgobokano wena wa tshela o ema le goreng le france france bile o ra wa gape kgale na bile le o monana ka kua makgolo ka mmošareng di a ile di gona gona mo bana ba rena a ba sa latela setso that's why ba fela go o ka lebelela tsona founu tse tsa lena o tla kwa botlhoko
0: ona go jwala thobela
1: ka re di a ila ga di se gona ba iphile jwala go bolela nnete bana ba rena bana go feta bagekolo nna gale ge re gola bo makgolo a rena e ba eno jwala jolo ba sesotho ba go diwa ka gae a bohlagatse ba itulela mola ba nwa ba di a mehla mola ba kgalabe e tsatsi le sobela ba ka gae jwale ba rena ba lala mo 24/7
0: la ba swa le masogana ba bakhena ba khale ba sike ke mele ga re sa tse borana
1: ba bula ela na tsona
0: ei ay ay ay ba swa rata bengwe ma kare ke e chabela ho leta ho leta ele ke le lo ke ga buji sha rena le fela le tlotleletsa ba swa ku ku le beji matharo gore na ba ka le shela morago go ba le nore ai ka gore re tsebe gore kwa fatshenyana kwa tlasenyana kwa gona le fela go ne re emisa tlhogo le no rawa le lokile ka mokgwa o go ba motlho mongwe le ka duma gore le baswa le gona ba ka kgona go nne batamela ba ithuta taba je le gona ba kgonne go sepela le lena
1: baswa re a ba nyaka jale ge ba fitlha gorena ba imela ke molao le a bona gona mo re leng gona mo
0: thobela
1: a go ne wa go isa sekala godimo
0: aga
1: le ge o e tla o re nyaka re go botsa re ra re bolele ka madila re bolela ka ntho ya go reka re o rekela bana ba rena maroto
0: aga
1: a re bolele ka jwala
0: aga
1: go nna jo o tla no ba najo
0: aga
1: e tla no re ge re chaisha wa re fa ke re go etswa molato o tla no tla o re le serotlwana ee napile o anwang wa mo fa wa ra e o tla no o e ka gae wa anwa
0: malo
1: jwale baswa gore na ba tshaba yewe ene re aba bi tsare dia bo ipileto baswa etlang go basa di bina mmogo letle le bine le rena marile ya tsara re nya ke jwala
0: malo iya iya le lagi a go mo go ju gara wa gaswa ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke le tshedite mašhileng gore ka ga e kgone go ba le borotho ba kgone go bona ka nnete go a šome ga poleke fa ka gobane jala ga dibele tšatšeng ka se lekgono lesogana lethari ka moka le bana ba bannyane mengwaga e lebile sebile dumela rona ipha bona ra feletsa re dia tšedingwe tse le gore ga se di a swanela namile ka moka ka gore šitše re gobetse re raoba ba metsi a maso ba phatlha ka leina le re nago na taba bjale ke le nong jang kgopoganyane gore ge re bolelela ka setswe ka gobane ke a bona fa gore re bapedi ka moka fao ka motlho mongwe le gore ke a phusha
1: ewa re kano ba re bapedi ka moka le ge re fapana ka
0: dibotwana
1: ke
0: jaka ka mokgoo setso se a fapana go tswelela ka dimelego goba gone ke re go tswelela gore na motho o tswelela tikologo feng ee ka mmotwana e le motlho mongwe le ka le gore ke a gopoganyane go rena ga lebetse setso sa ka fa se sepela ka mokgwa ka fa motoneng ka fa o sepela ka mokgwa ka fa o rena ka fa o sepela ka mokgwa a ke tse rena ko thoma kae ka gobane nogone ke no jaka gore le no naba re fe di taba ke gopela le mpatamileng mmile letlhaka le le re fa ditaba je ka botlhalonyana
2: a nya
0: tobela
2: ish
0: nna ena e ditaba tsa bo magolo alright ke jaka ba setso ka setso magolo nka go lena ka fao
2: tobela nna ke nna ena malho bokankatan ka taba ja setso nna ke ile ke gola mabantaya ke ile ka tlhogofela ke molekane ba mpotsa ba re gane bjale segoto ga gane bjale a o sa kopana le monna o mongwe re go fa leswaoshele re re wa bara o llela mogala bjago a o sa boleša masogana mangwe ka nte o fetsa ngwaga ka moka o ileje a o kwelelane a o rothakana le motho patreng wa emanae wa re thobela le ema le swara magane o swara tsela wa moyang gona ke mokana ga o nametse taxi o namela kwa morago a o thakathakane le batho go ba go fetsa ngwaga ke tsona dimaila tseo ba re ba di bolela ba re wa ilwa
0: thobela
2: maraga gane bja lesong o kry-a motho ba re o ileje monna wage e be re ko boela entse a ge ka mora kgwedi je 6 motho o la o imile
0: malo
2: di a ile ja gona di kaegana mowe a digo ke na ba re diaile a di gwile nna ba re laile ge re sa bola ba re o swanetse gore o ile le ngwaga ka moka ke tsabe ke ile ka bona ke survivor ka
0: gonaa
2: theeletša madi a ila
0: aga
2: tshaba metsitse
0: Moswa ke a gola molo gone gore swiri komi ke tego ba meitsa a swara sagalagala ka go bane diskatse na ka mo liatswa ka mo ka go bane re tlo ba la botata mabo ke gopela le ka no rfa ka tshipitse tharo ka no fa fela tshipitse tharo
2: tsabela
0: a re
2: ke mama e pa e da ma e pa o sa di bina mmogo a nna mara tshidi
0: aga
2: a wa le na re go tshi re tsiba re jaile di a di a bereka na ke bele re ga molepo ga mogane mo le re ya gonyeng re gopha maloko bana ba rena ba tsebe boloko re ke
0: malo
2: le dina wa ga ba ba se ba na wa ba itsebe nto ba re nyebu ba tsere tshebu ke ntwe biang o ka re nyebu ngwana wa no wa motla ba tsore o ra nyebu ke eng a ba tsere moro wa bo khusha o fetse go ba morago ba o tswa dina wa di bitsa di nyebu
0: tobele
2: bana ba la ba tsebe selo o ka mo di apiya o batlabile a ba tsere o sentse ba di je biang
0: ba gana phe
2: ba gana ba di gana ba rena dilo di tshedi ya je bona ga ba tsebe selo
0: ba ne ka makhura
2: ba ne ka tsha dina ma
0: he se lo se se o go thoke kota me hlala ma tsha ba
2: ne ka tsha tlo mo tsha tsha tlo ina ba wan
0: ho ne
2: ga ba tsebe di a ila
0: ena ga ba tsebe o lo tshe di senya me
2: ga ba tsebe di ba bo di ya ba bo di sha ba thona motho ona 10 years
0: tsha
2: ala pa ono o duwa ka 30 minutes yo ja ja go kona ke tula fase go kona ke a ka siene o ka re me se a re mongwana ngwana ka re ala ine ya me bika kereke re rapelela re ke kereke re me la na ke lapile ke a kota se se tsa malwana o sepela 2 minutes sa kota
0: malo
2: wana wena o yeme yena o tsa makota mo mo sa tsebo go kota mara o tsa makota
0: mm
2: na bona je la ditlana mo bana ba rena abatsebe diloje ja ja ja go ila gore se a sa swala o sidia ba no di entongwe lengwe bona e right
0: aha
2: e tlo ka ba aba le bele tshifono awa phone ke ke ke ntwe ba bang busy ka yona
0: e go batata go buima re ke di eng ka mgo ke nego ke timela ka fa ke ne metsi ne mele ke ka bua fa ba le bele ka mo ka tla ba re tlo ruma e ke go fela yongwe ya jengwe jelo gore ba gara ba ilhalusije mongwara wa nna a senna mongwara ke nna mongwara a nna a senna ka marabe ke nna go mara nna a senna ya nana more tla re nna kwa ma
3: o theleditse seagešo o radio test 103.8

0: ke go bala megolo kwa le tlhaba. Fa TikTok o ba re go ba sana ka fantlong ga sho ka re go feta lentju lewe kgwedi ke a bogwa le setso ke September e fitlhile na le ka ba le re tshwaretseng kgwedi yona e ya bogwa le setso ke era ke boleshana le basadi mina mmogo basadi bina mmogo tswela fa retokologo ya mens kgwedi le ka ba le tshwaretseng go ka ba go sana le se lengwe tse le goreng re ka tla re di bona go tswela go lena goba e tle no bata ba go ne ra wa rebijeng le re feng tja rena le nna re tle re le bontshe bogare ba rena go ka ba go na le tse le gore le tshwaretse tsona le ka batho ba le balatedi le bathege le barati ba ka di lebelela go tswa go lena re lebeletse kgwedi yona ya bogwa le lebeletse ona kgwedi ya bogwa le setso gona fa ke September re thobela aga
1: ke nna Sabetha Elizabeth Modiba
0: thobela
1: Mens Harampedi
0: aga
1: ke re nna setso sa ka sa boikilelo go nna batswadi ba rena re ile ge re sa thalefa ba re botsa gore ge motho a bua botswetsi a bua go ka botswetsing ga a tsene ka gare ga nto ya o mongwe ka dintong tse ka moka ga tsone o ba ka ntong e tree fela go ba ka ntong e tree le monna wage a ate ka mowe bjalo baswa ba gane bjalo ge motho a rola tha ngwana mamotha ebile ba tsena gana ka kuo
0: malo
1: taswae bana ba rena ba sa phele go kae ene le gona a ba tsebikilelo ngwana wa ilelwa ga le ba re botsa gore ngwana o fetsa 3 months wa go 6 months wa gona mogala wa gona a tsena ka ntong ye wena o beng ka gare ga yona a hore mago ngwana ka a bona le ngwana ga wa gane bya le mara gore wa panete re bolaile ke le re keng go so kwa sa gane byalo so kwa sa gane byalo re re sa le ka spetela wa kwa ba setse ba re bitsa papa go ngwana o kae ene re bola ke bona ge be go se byalo ebe re bana ba ba ka tsene ka kwa riveng ka gona ngwana o sontse gore a fetse 3 months wa go 6 months e khone baba go ngwana a thoma go akomela ngwanage mara ga ne bialo ba ro tsena ka letjati la mathomo ke dia ngwana mamotha e bile ba founela papa ka bare eta o bone ngwana o go tja bona ngwana wa ola wa le siya wa go tala ka mosiateng ene ngwana o go tala ka mosiateng o ba se sonela go ba a bona ke papa go ngwana go ba bana be o ba bona ke ba gekolo e go ita mmatswale o re ratswale ya ba bona ke ra mmatswale wa bo mmago monna le mmago mosadi ke bona e ba sontse go ba ita go ta go bona siya le la bona la ka gare ga siata ke lo bana ba rena manne sa ba bitsetsa ka kwa re beng ka gona a bona ngwana wa go tala ka siateng ke lo bana ba rena taswae ba sa phele ke di a ila lo tse uwe ke fetsa ke re yalo
0: Ke tlo no dira ka go bana le kgopetse ko shengwe ya manyalo ke ile ka re kere ke a bona gore ai wa ba ka kantsha ba nya ka tshela gore maoto a tsare keng karawa re ke tla ria bole no bo go nore na gona ka nnete yone e tloge ditse ka phefong eupa ka gona taba ke tla no lefa fela nako la reta namile ke moka ra khona re tla mo tabeng le rona ba ka le hoetsa kae ba rating le ba thegi ba station sa Radio Tefo ba le gore matloga ba le ratile ba le ba tloga ba duma go le shela mara go rona ba ka le shela mara go ka mogwamang e pia ga jwale ga ba le gore ka nnete go a khonega gore ka nnete di thetho jona ga mme di be gona awa go ka ba jwale thobela ke se se bo rona go ka khonega
1: di thetho we di thetho di a re swanela wa tlo go bolela mo e sa le yena ra mphelane mo dipa ditlhola ditlhone di ntshwe re tsa re go mpona le a tshaba ke yona ngwetse ya dito wa eh wena o re o nyaka sereto sa ga mama bolo na mogwa gona ke moroka ke tswa ka moga mphahlele
0: tobele
1: ke no se tsopola rena re eme mo re eme le fase la ga mama bolo
0: tobele
1: ke rena ba mama bolo a solo na se gopa ba nna matolo
0: aga
1: na ke le wa ga ke le mo fase la ga mama bolo se gopa ba nna matolo
0: tobele
1: ke tswa ga mphahlela di le shata mashoba di ata ga bo phatuli a mangana mogaga o motho o bushe go le motsegare ai
0: aga a ke le agwa a ke le agwa ke nga ja mo so ga re ya tlo ja mana la mona mona ra ke di tsi cha ke di tsi cha ke di tsi cha ke di tsi di tla mphalela ba le gore ba barati le bathege ba gore ba ka rata go se go lechela marago go ba gona go khotsa rena se tlhopa sa basadi bina mmogo ba ka le hotsa ka mogwa mang e mhlomongwe ka ba di nomoro mhlomongwe ka ba jola jela ja WhatsApp thobela
1: rena go nya ka gore go ka re khwetsa wa re latela rena basadi ba basadi bina mmogo o re khwetsa mo nomoro nya marachidi ke 082 26 22 927
0: aga
1: ke marachidi le ka go WhatsApp e gona
0: tobe
1: wa re khwetsa ra boledishana kra e ke tswalla mehlapeng
0: awa
1: ge se tsho re nyaka wa bolela wa founa ra boledishana mpotsa gore re kitima around le tepene re tsho bua
0: malo
1: re buile le potareng ya Botswana re tsho bina ka Union Building ka Pretoria
0: zukar ke tla ke bina ke ba gore go ne chalete plate fa
1: eh awa lo wena go ntwa re joine wa reta pele
0: ah
1: awa le bino go wa pere ka mgo changgete ba tlo re tshaba kudu ba ra ba sa ba ne ka dingala bele na ere ke sa le gona mo the fredio ka mo gara ga mwa go ka moka go ne di tlogolo tsa ka le di tlogolo tse ding di tswele le bana ba ka le bana ba bana beso ke re lena ka moka mangkwen ka moka le fase ka moka khutlong tsenne tsa le fase ba le ritieleditseng bana ba rena di yang di a ila gore letle le phele le fihle mo go rena e ke kgwedi ya gore ri je dinawa ri je diponkisi ri je mashotsa ri je lewa ri je khodu ri je go jwa mabele gore letle re phele ri je morogo skala o tshela makhura li je le mashotsa skala re ke di buko letle le gone go tia le etse rena ge re tile ba le re le bagekolo le ikile le bana ba rena le tle le phele le fitlhe mo re leng gona ke a leboga
0: tobela gona go no ba jwalo basadi bina mmogo go tswela ka fa le togolo ga mentse ke le bone go tlala seatla le ge e le gore mantsu a ka sena patelo jaaka mogolo gore ke ikwa ka gona gabele ka se sebaka ke gale ke gale ke gale re gopela ke re banna ke tla go jeka ke tla go jeka ke ne pekišene di tebogo le malebo go ane bilina le bilina ntšhabela man ha ile ntšhabela wa le
1: ntšhabela
0: aga thobela o go mo riela boga ga gona taba e re le boga ke bo malganyane ke bona banong go ga ke sa jo tšhaisha ba re nko ba tamele keno nge go go boledisha ga bidi garara garawa go a khonega ene ka nnete go khonegile ke ne pekeje sebaka se ke ne pekele leboga ke ne pekere go tloga ga jwalo ke bona taba jengwe tse di botse kwa pedi kwa nna pele sware le tišeng le tlo notlha ba mogolo ka dira go baswaetlang le sekalapa batswadi beso o mongwe ene o tlilo kwa ene o tlilo tswelela ana feleja mo le goreng a ba gogola ka moka ba feleja ba tlile ga jwale ka gone re jwale go ka bogana le mantšu ya mafelelo
1: re na ntšola ka la mafelelo ke leboga yena mogadi bo Rosina le ganyana ke re ke a go leboga mogadi bo aka
2: ke go leboga khomo
0: tobele
2: o ri di ile batho ka tse go re tseba go rapela re tsene ka studio nka wena ke go leboga morati wa so fitlile rampelane mo dipaditlona ditlole dintswere le basadi bagage le ga isa rafelelela e khono ri tlile re tletse le ba balenka gae ene le ba balatse ba ba joang basadi ba ka ke re folange re le tletse ka mo nna le jole ke sa gatella ke re baswa kgwedi ya se ya go hlabana ka mefaka ke a se kgwedi ya go nwa jwala ke kgwedi ya go apara le kgeswa gare be ya parentipa le lebole le ya jana semabejana ba re ke semabejana
0: eh
2: le sogana le apare le kgeswa
0: malo hey and check up on
2: yeah
0: uru gure ga thamo git mela gana go 2324 then check up on me shola ga gona taba ikene go ka bangwa ba lor ba ka le ka lela mantsho ba bidia mafela
2: na re le boga tef
0: re le
3: boga tef
2: tef ka me re le go
0: konore ra tswala ka leswa ba re ke rena radio tefo ke aba go jise ka botlhoko putso ba tletse ka marago kwa ile no fela ke no kobola fela le fela le fela ga gona taba ke tlo le fa nngwe ga ie ke go bona ka fa o tswe aga no moro tsela gape keng ke foke before ka le bala no moro tsela gape
4: 082
0: all right
4: 622
0: 927 ke le
2: ranya ka lina la
0: lena oh a wana ka nna mathuna ga mosetle thobela ke nna mathuna ga mosetle mara ino ba bona ka re ke mina ke mina ko ene thobela
2: ke mmorwa ka metse a pula ke mmina ko ene
0: ega
2: ke mo ila la hlaka
0: go do ba jwa
2: ka metse ya tlhutela ya

sebe swela metse zoe tjwala go iria boraro ka sona sepopego se ke re fa ke go le ke go dumedisha go tjwa ba gore ya ditaba re lebogile tshedimoso ka moka go tloga mesong go fitla ga jwalo fa ke leboga le se sineo ramashapa we lore ba go sorgalana wala prison sounds lo hono ke tjatjila tsila ka gare ga kgwedi ya le wedi ngwa ga kwa ke te pedi masumi pedi tsela mega sa sepo se ke la biliko rumedi sha biliko wa mogetse ke nna khomo jwa ga bokwena a re tlebe mmogo ka ga stitch sa gago hashtag my radio tap 103.8 fm mi biliki a tsepa gore wa nkabogela ka fawe gae ka fawe le ka le ka mo lo re re tsaitse le gona mhlomo ka re tsaitse o le ka re ga sefatana sa gago le wena le tsepa gore o tlo ba rena fa o fihla fa le ka iri ya bohla no ka sona sepogo se nna ke napele ke go tšherefa ke go bja gona mo go eo ya botlhano lesomesi ela metsetso go tswela fela go iri ya boraro re tsene ka molotsana fa go tswa go Boney James a re deep time gore re tef 103.8 the station that listens to the people. Mme ka gore yalo ke napele ko go amogetse ebile ke go dumedišitše ntle go se sebaka fa nkere potele ka mo ge re boa fa re tope molotsana.

wo mlojana lina la ona barki wo zantwana go tsho bogala yo Abdullah Ibrahim gore the 103.8 the station that listens to the people ka go tshebisitse gore ja tsina le hono re tla ba tsetseng ke la yena mogala yo re kwa bokaone ka yena e le go judging la di judging la botselela ka re ga kgwedi ya lewedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tshela ya stage sa gago sa mamoratwa e le go stage sa go theeletša wena rtf okay ntle go senya sebaka fa nke re nape re ukamelena mogala jwe Abdullah Ibrahim maina ga ka botlalo e le go Adolf Johannes Brand o mela ka tšatši la bosenyana ka gare ga kgwedi e ya October e le go kgwedi ya diphalane ka ngwaga wa 1934 me o se ka lebala koo le gore tlogetse fa lefatsena ka keno gona mo ngwageng wokhwe ka tšatši la bosometlhano ka gare ga kgwedi ele ya ngwatobošego e le go kgwedi ya June mme ko e le gore o be a tsebalega kudu ka Dollar Brand e le go leina le e le gore ba filwe lona mme yena e be e le mapadi wa sona seletša sa go bitswa piano mme ebile e le mohlami wa dikoša mmino wa gage ko e le gore bo tloga o šupetša kudu a go ya le ka mokgwa e le gore o tlhotlheletšegile ka gona ge a ntse a gola gona gona kwa gola Cape Town mme tše e le gore bere motlhotlheletša goba bona mmino e le gore bo motlhotlheletša kudu ke mmino wa setso le ona mmino wa Africa ga mmo le mmino wa gospel kona mmino e le gore o tšere karolo go ka fitlheleleng mo e le gore yena Abdullah Ibrahim a fetša tšele tša ona mmino oa re mo tsebaga ka ona e le go mmino wa jazz mme ye mengwe ya mebino e le gore bentši le gare motlhotlheletše ke yona mebino ya go tshwana le yone ya western styles gona ka mo go mmino wa jazz ya mme yena Abdullah Ibrahim ko e le gore ba tsebalega jalo ka o e leng gore o wetile pele fa gona mo go tše tša Cape Jazz ka mogare ga la mmino wa jazz o ko e le gore ba tsebalega gore ke yena le gore o dingaka pele fa ka mekgwa ya gage e le gore o tšweletša mmino wa jazz ka gona gona gona ka kwa go la Cape Town ka kwa mmino wa gage ko e le gore o tloga o tšweletša kudu tlhotlheletšo e le gore ba itšea gona kwa go bo Theolinius Monk le bo Duke Ellington mme o tsebalega kudu ka Menenberg e le go ye mengwe ya mebino ya gage goba ye ngwe ya dikoša tša gage tše e le gore di tlogile di ba melotsana e le gore e tlogile itlhotlheletša kudu gona kwa go tšweletša gona go lwešanang le mošolo wa malobeng wa apartheid mme e tlogile e bitšwa e tlogile e fiwa leina la gore ke anti-apartheid anthem mme gona gona kwa mengwageng e la ya boma 1960s e le go yona mengwaga e le gore yona apartheid e beitše ya karolo fawe yena mogala Ibrahim ko e le gore o ile a kgona go ka tloga fa a ile go dula gona gona ka kwa go la New York City

0: ke go ralo ke tse number 18 yone yo pela ke Telford Munyamani iri uthando le ka baba be ke fitile go ebe e le go number 17 go me ena le dibeke tse le submit pedi on the charts ka busa ka go ralo ke la ya slaule yone yo pela ke busisi bia e sa le yentshwantshwa re tla ka re bona beke tse ditla go rena itira joang ka hore akere re ka se atlhole sa le ka pela so e sa le ntshwantshwa bile a e godimo a e fase re tla ka re bona mafelo a beke e tlang go rena e tlabe e dutse ka ga bale ke tora lokela number 70 o tla ka o ikwa go rena e opela ke mang e reng
1: number 16
2: izome themba ntshalo buya ya sihela Uso ki hola

0: number 12 yone yo pele ke light 10 e re moya wa mi be ke go feta e be e le number 9 e bile gape e na le dibekete le 10 e le on the charts e ipontsha ga botsi re koxa e boela morago ko ra loketse gape le khaya le koxa ya khaya mthethwa le takinto yona e re revitsa bone e na le bekete e le on the charts e bile gape be ke ya feta e be e le number 13 e ipontsha ga botsi re koxa ye e ya godimo ga ba le ketse ra lokela koxa ya number 10 ke go lefela go rota ipsina ka yona
1: Number 10.

0: number 6 ya rena yone e pela ke Shekina yone e re ngincwele peke o feta ibe ili number 10 ibile gape ina le beketse nne ili on the chat number 5 ya rena yona e opela ke Spirit of Praise ibile e opela le ke Omeka Ngunu yona e re sidiba sa nnete ina le beketse tharo ili on the chat ibile beke o feta ibe ili number 7 gape le retlo ya go number 4 yona re tla khumana gape gore na e opela ke mang number 4 ya rena ka hore ganyane ganyane di thoba ya di bontsha gore na motho a le number 4 era hore re ka re ke o mongwe wa ba wini ka hore o mo top 5 re to le ralokela kosha ya top 4 number 4 re go lefela hore le tla ipsine ka yona
1: number 4

0: Ampeke, o wa re wona ka magae ga gona.
1: Mamurobi.
0: So, o wa re wona a ke bona dintori tswaletse.
1: A wo nya ka nka ga.
0: Aga. Na hana a itse wona mogosi ya.
1: Ae, re ba gotsi pateng. E se go runtlatelele ka.
0: So, nan ka no jela bogale wae.
1: A ba ke ja bogale.
0: Ga no se gore ke tle kae.
1: A ke tsebi. E ta na tjo mogosi.
0: Are wona o bia mara. Na ke nya ke mogotsi o mosone. Ke tswa go thutsa ka lotse dintsing. O la o lela mo gone.
1: Ke re se rata motho go ntatelela ka gae.
0: He. Go re tsaka mereko ka re gona nka se sene.
1: Hai. E pa ka ditaba mo morobi.
0: Ga no tse bore ke taka ditaba mo. E tla ba ke tlo go bona. Mare re go go botsa wena. Eish. Wa se ba lona mogotsi mo a ke gone go kushisha. Ke ne botshata wena.
1: Yei nyi mogotsi ya ka.
0: Mara ke kgopela gore o tlo ntshuse bona.
1: Ee?
0: Ee. Maselepe.
1: O dirang?
0: Wena? Gape maselepe o lae. O ka re... Eish. O ne mokgwana-kgwana o mongwe wa go bolela le mokgwanyanaka.
1: Awa maselepe ena o lokile.
0: O lokile eng mampekeng? Le yona o ne gore o lokile o lokile. O tla go diela le socks wena.
1: A tshwanela go bolediswa.
0: Aowa. Mokgwanyanaka ye go maselepe. A na tlhaka jagana. O mokgwanyana ka o swantse go a tlhakejang. Maselepe o swantse go bonana le nna a bolele le nna e sego
1: mokgwanyanaka. Gantsi ba ile o nyakangwa cut. Gantsi gapa a senye sele. A simolole gore o nyaka mokomišenare. Ane mokomišenare ke ngwana go maselepe.
0: Maselepe o nyaka o thuba lapa le lala ngwanaka gore go tsena ena. A o tsebe wena. Ai. O tla thoma makgetse mo. A o di bone mara wena.
1: Yele ka gore o nyaka gore nna ke go thuse. Ke go thusa go diang nna gana mo.
0: A wa ke re ya ga maselepe na.
1: Rodia.
0: Ke tla go thusa mampeke le nna go
1: tsamaya.
0: Na ke ya ke ngwana ka la thagala ke motse.
1: A wa mma murobi. Ga botse wena o ne buthata.
0: O thata bia yini?
1: Ga le bile re ya rola gana re ya ga maselepe.
0: Eh.
1: Go ho tsa maselepe tsa ba ya sanga idi. Mma murobi, ke bona re wena. Go le di tsaba tse di ntshitse le go ringe. O rodi thoma ba thoka swa sina mila.
0: Ai.
2: Ya, e bile o wile.
3: E ke wile? A kere ke kaga ka kam?
2: Ke neng go letsetse mogatsaka?
3: Bothata.
2: Wa tseba jaaka motse wa di fele. O ka tshepa gore be ke etetse ke makam. E no guessa. Ke a tseba gore ga o kwanle di-guessing games, mara e no guessa.
3: O a tseba gore wa go taka moetadi o ba bommake.
2: O mmege ke morutula gore nyadisa. Morutu wa bommago, morutu wa bothoriso, morutu wa kereke ya
3: moae. Na o ka dira re phutha ditšhaba o ta ja ke o tabe o thomile gape.
2: A ke re ke nyaka gore o tshware ka pela gore ke ramang.
3: Bele o ngangile le methaga bjale o ka re o tampolaya ga ne bothata ke eng?
2: Ke a tenega mokgwa. And-e ntho ke ntho e le gore a ke nyake ka mogae gaka, ke sa e nyaka ntho gore ke tenega. Mara ke ta se tenega bjanye wena o tsamaya go phatalatsa le taba tse ka moka tsa ka mogae.
3: Nna.
2: Wena o kwa tsa ba go mmaselepe o botsa bommago ka kua o tseba gore bommago ke šhašhalasa go tseng dilo matsetse ba re le šhašhalasa
3: šhašhalasa ka bommabele
2: prompetana ge ka moka e tso botsa le ola phutha ditšhapa o ba ntišeditse taba tja ka mogaka ka mogaka
3: o ga batla ba go kgona o tshaba o laile mogatsaka o tsa re ge nkebe wena o saka wa rekiša leleme le o la gago wa tsamao ya bakgekolwaneng
2: eleneaonsuaaketsebele
3: gore na go tile eng ya go tsena ka motlhogo gore o rata bakgekolo
2: bona mo go bana baka theletša wa bona goreng e re ka ba ngatanete ya kere ra tshwana le baagišana ke re wa bona ka kwa baagišana balwe dilo tse tsa go tharelwa moga jaaka ra re togela ra no lokisa dilo di a no felela gana ka mogaka
3: ditaba di ta felela ka mogae ge wena o sanka wa latalela bomma bo semanemane mokgakutswanaane o la wa ditamati
2: maramara e ke nyako ntshepišeng tho ete pele gake le nna ke ta go tshepiša o tatogela go thao ya o botja bomma go taba tse di gore a di gwa kere
3: bomma marete o ne o dula e le bomma wa tseba kere
4: ntle ko wena lefofa o kidnapa e jwang ya go temana dijo
5: tsena ka mo
4: a gape o se ka mphusha somfetho
5: ke re tsena gane o a gana ke tao chargeša
4: Evan, and then wena antla go na le fofo go re kopantsha nna le mphetho
5: ke nyo go re le kopane le boso ya lena a ke re wena o gana ka nnete wena
4: a gona nnete ya selo ilo nna go kotlela o change everything
6: Wesley go bona go le nnete
4: o ska over next wena o snai
5: wena a wa bona
6: Wesley le bona re ke bia wa bona re ke bia go bona go le nnete nna ke nyo go bona ke ile sekolo gape
5: wena boss lady ntwe we di yangwe senya nako motho buletse nnete nnete o gana ka yona ke re
7: FM on your dial, 100% at your corner. Radio Tab, the station that listens to the people.
0: Mararangkodi abuphilo.
8: Oh, principal, gape ke dire ke tsogele mo sekolong ka lebaka la gore ke na le tabengwe ke ne ka go lebotshe yo.
9: Molato
8: gape e ke so ke tlo tlhola gore yo la kgwara o tle sekolong na ka lebaka la gore ke na le matshinya na ke sa mmone.
9: Ha motho wa bona le mo sekolong.
8: Ha wa principal
9: na ka ka gore motho mongwe o no di tsai down re mamthari ke khutse.
8: Principal ke na le matshaji kgwara sa le ke mmona la botlhano a eta sekolong. Mokibele sonta mantsa ga mamthaka dire a e ke a ithwala.
9: Ha wa berena apa motho le ka Saturday ka study sa Saturday o ba iso.
8: Principal ba le re
9: ke bona ka gae.
8: Ha go. Kgwara ke motho le goreng ge le goreng a tswa ka gae. Mara bo shigo gone ke tlo kwa le batle bile a sanka
9: wa bare a ba tsala ga nwe le go tswa classing a go mshimanole
8: a
9: wa pele go ne potsa gore a wa ka re bana ke a fa le motshwenye le na mara gana ke
8: kwa a wa gwara ke ngone le gore ke shetse le yena a itete ge nka re o tshwenya gwara a tswa gape ke tlo shela le ntloela ke ite mos
9: yo taba e serious a wa ema ka maoto msadi
8: principal pele ke nyo gore le mpotse gore ge go le bia le rodie ke ra gore nge ka lebaka la gore le dula le mo commissioner wa mapodisa le ka se nthuse la mpolelela le yena gore re kgone go bula molato wa go nyamelela ga motho
9: e ya nyake commissioner a bere ke mo leda
8: mara principal
9: bona lena le duo ya ka kwa station sa mapodisa a gana mo mangwe la bula molato wa timelo
8: gape
9: la tlhalosa gore le mone a apere jwang la mafelelo ene e le gore le ya palelwa le gone re tla ya ka moka sekolo se
8: sho wa tseba a ke sa tseba re ke thome ka ebele ngwana ago
9: tlhoka pela elo mosadi wena bo ya ka sekolo se chaisa kore sekolo se tswa wena bomo re tsamaye ka moka re ishane gana kua stationeng sa mapodisa
10: eish rate ke daga gane ko gole da chandi meskin ka go ja ngwana o le a bodile rate ke tsok
11: e wena mabeta Yes la mo khliso.
12: Eh boss.
11: Taula ya we. Ke fat kants.
12: Fresh di yo boy.
11: Fra gini. Ke ba tlo bo sa tsebo re go bula ke tla.
12: Ke ka ba thega boss.
11: Ka ba thega man.
12: Ke ba ne eng khale.
11: O ba ne je be lop. Ba mpotsa ka bo kono se vai. Etle ke go yo sat man.
12: Mara boss ke
11: na go yo email man. Check iso. Bon. No fan iso ha. Daai hele staf ek soek my dami terug. Daai hele staf ek soek my dami terug
12: en jy moet ken.
11: Nee, check hierso, jy praat te veel en hou by disipline. Kom hoe jy ons uit daai second time. Next time ek gaan jou hemel, check hierso. Daai hele staf ek soek die hele dami en hierso. Nele 3 months ya gani dami kri.
12: 3 months.
11: Yeah, expel ni. Kedeng expel.
12: Kutuje inge boss.
11: Yeah, ne das ni mesak. Ye wa inga ken nam. Urutala mfonola mawaza. Isi ndai den.
12: Marak fresa kolo.
11: Das ni kolo. Mwa oni kolo mo.
12: Marak rilo eno understand agor le bakala ka king.
11: No. Check iso. I want to give him. Just a moment, make a set that what one or Jagger is the match. That's why you my battle. Echo socks. It is near Mohuma. What danger? Until the Jalagavana. When I go to Yelamata,
12: Fresa call.
11: Nah, that's me to all is one.
12: Buzz, hello, that is not romantic. Lohara, Carayon.
11: Ned Dag, Tanaganagain, Lena, I go, Nayalo, Jeffy Jajim.
12: Ya no war local lap is in a yellow malaka.
11: Yeah, ne, nanga. I can leg a dent van jail, like Santa Gilinch.
13: Yo, ma, I can't believe we don't pillage a more. We don't a rige. Up and now I'm missing the fun. I could campusing. O chillon like a mezzi. Spring day. And I'm just here sitting with you.
3: Next one's all in a miss some rudiak. Na na o ka re ke kwa bo swa na gru dula le banna ka kwa ke a gopola mrodi ya ka
13: ke a kwisisa re ke a gopolega mara ga ne le mpile di tseng mara
3: aho just to know catch up batse ba gore mona ngwanyana ke thaka ya mmage
13: yo tenela la ibona kwa mma la ibona ela ele blue yang khatla
3: Wa irata.
13: Ke irata.
3: One day for sure wena botla e tla bo tsene ka.
13: Tsatsi le ke tshwarang chelete ya ka. Ke do ba le sesireng nna. Ke ntho ma tumekilo e reka.
3: Why? Ke tabile ke sa le mo ke ngwana ngwana yena ke thaka mma.
13: Mm.
3: Ke na na ka bomma. Ha wa ruri.
13: He ba se tiba dileng bo koko spilaish.
3: Bomma gape nna ke dira tsa gore ngwana ngwana yena ke thaka mma. Ke kitima ke ya go bomma. Ke ba tlhalosetsa. Ka ditaba tse di bose gape papa go re o renewa revouse.
13: Bo papa ba renewa divouse.
3: Bokoko ao a se go kitima ba botsa phutha ditšhaba wena. Pele nna ke tlatla ke sa bolela le mang wena e di o ba mokgotsi ya ka ngwana.
13: Mara le re bo papa ba renewa divouse mma.
3: Yes.
14: Mogaleadi
15: mampekeng
14: o nyakana le eng ga le o tumeletse tšhelete
15: gane ka mogo ke nyakang ka gona o ra gore le batho ba ka moka ba bona gore ke a nyaka
14: aowa nna a kere ke mo tsele ke a bona gore aowa wena e ka re o tumeditše sengwenyana
15: a go na le ntho ke itumeditšeng ke nyakana le yo la gwara
14: yalo ka monyaka e ka re o nyaka tšhelete wena
15: wena gape ke tama ke nagana gore ke tsaya ke mothola kae ka ya kae ka lebaka la goreng ka mokgwa ke tswa sekolong sekolong ba re o na le matšatši a sane le nna ke ne matšatši ke sa mmone mos
14: aowa wena gape nna a se galebe ke ine e gwara a re o ya gae
15: mampeke o na le bonnete wena
14: ke na le bonnete a mshogane ebile e remiso a mshoo tsena ka gae
15: hai wa tseba keng ebile o nthušitše ka lebaka la goreng ge nke e be ke se ka go bone ke be ke ya ka ga mamorobi ka ka mo keng mampeke
14: ore mange
15: mamorobi a kere ke a tseba gore ke yena a tsebang taba tšana ge ka moka mo gongwe o a tseba re kgwara o kae
14: emanyana wa mmona ge mmamorobi o fele o ke tlhokomela mogaleadi ka gore mmamorobi o iša taba yena e phetoša a ebja tabeng wa go sekišišega wa ba ekwa ditaba tše ngwe tša go sebega botse ka kgwara
15: awa mampeke o raya gore mmamorobi a ka sona le wena
14: ee mmamorobi westerne nna ka gore mmamorobi o loša batho ga lebele o swere taba mmaselepe
15: o re mmaselepe o di eng
14: o re mmaselepe o nyaka mokgonyanaka
15: selepe na ile ba mogekulo mo ka le mo commissioner bo di emara
14: gape nna ka mmotsisa kare he gane wena mogonyana go adumedishu
15: botsa bo mamurobi ba di wagana go re ba ne ba bagonyana ba bo commissioner maselepe wena a maselepe ngampe a ke nyake le putha di chaba ka kereke seng mo commissioner ni
14: nna ke bula ke gore yena o ke fetishitse mo commissioner wa community o re lukisha community
15: na sekolo ba tsene kae bo mamurobi
14: hai mogaledi se o ka se dira o se ka tsoga o tshepile mmamorobi
9: mma gape ke tlo o le bona mamotlha a ke fele ka mogalena le ampone
0: mara mo motho a gona fa thego sa go se botsebotsebotsebotse
9: ee gape batsa ke tlo o bona morodi o laka phela re ipsenne letsatsi le ka moka
0: go nyaka ga bjalo bana ba be kgausi le wena
9: ee bjalo mma nna ka mo ke tlisitse ke lena lena wa tsaya mma ke le kosise
0: he
9: nna mare lena le jwang mma
0: sho matlhako
9: nenne mmoplaina le be le complaina le re nna ke togela gore ge ke na le mathata ke ema jwaleng
0: ebile ke go boditse
9: gorena gore ke boya go lena
0: ee ke go boditse kare o temo go nna gape ngwanang wa lenyana ke mo gora bomma
9: a wa seng le na mma le le gona a ke sa le tshepa ka taba jaaka
0: kana go dira eng
9: e le re wa le na le ile go phutha di tshaba ka taba tsela be ke le botsa tsona maloba moke
0: a
9: le na le jwa go phutha di tshaba nna mo la ke le botsa gore matume o ba ile o
0: tsamisa wena mathaku gape nna go a go phutha di tshaba ke be ke ya gore a gale mololoko o wa ge maselepe
9: pele mare le tshwanetse go ba le mmoditse ditaba tsa lapa laka ka mokana
0: ke nyaka gore o maselepe a togele lapa lago a kere maselepe o ke ena go tsa mollo ka lape lago
9: maselepe ebile botshebotshe le ya mothata tsa mma motho a ileng kua ke ena matumi maselepe o tiile ka ga matlhaba goba matlhaba ke ena a ileng ga mmaselepe
0: mathako wena
9: mma lena
0: pele nna gape kere ke ya lokisa
9: a ke sa tlo le botsa selo mokgotsi wa ka ke lesedi bjale ke bona o ka re ge ke ena le lesedi re ya kwana ngwane o le wa nkosiabile ngfa maele go phala le lena mma
0: lenakere ke thusa wena gore ona mmaselepa a se te go tseela monna
9: mogakolo wane o le a ka ntseela monna mara
0: ee a re mofa dipasele
16: le ka se go thole bjang le roga batho
17: ao sareke ke ra mmasepanyone ese e beidio ba go gama ke se sengwe e fela ke re le a tseba re ke tlile mo go lena ke tlo nyaka thuso go ba ona maele
16: mona tsa korebile o ke tshwere e ka ra se wena o gwetse o mpotsa gore he ngwana mma he wa se morue he wa
17: tswatsware molomo ke tlile go gopela thuso a ka tla go rogana a ke re le ya kwa gore le lentswe la ka mammotlha a le ga botse nne
16: hai aretse le bja keng
17: es re ka se bolele re ka monte go tlo nyaka gore re tsene ka kwantumpeng ya lena
16: owa are o tlotse dieta kere
17: tsone e re ke di o tsulang ka lebaka la gore e ke a tseba gore dieta di nyakege
16: ega le go gosele
17: gape bele gona di loma le barafi
16: ke a bona gore ai a go sepilege nne
17: mara nke le mputse mo ke tlile go nyoko tseba ka yola gwara
16: gwara
17: a ke re le a tseba re na le mosimane ka kwa gae o bitswa gwara
16: hei mara ka nnete na nna ke masebanyone a ke lole motho nne ke a agisa ebile a
17: ketke tseba gabotse
16: o teng gwara
17: ke ne matšatšinyana ke sa mmone

0: Aya, batho ba ga phakatsa ba tsena dikakashem. Ba tsa ka mogho o kusha motlhoko ka gona ene wa mmakatsa. Gore le nyakela gole. Mona thari ya ngwana e ka mafura.
1: From Palimol to the heart of Tefua, we are your voice. You are locked into Radio Tef 103.8 FM.
2: Mararang kodi abuphilo.
0: Hey, what's that? Do you see the bus being moved?
3: Ale ke bona se na le mekgwa mane. O nyaka go ba monna o ba le maikarabelo.
0: Spikiri, togela go kutse ka le byang. Nko ye gae o ba bona speaker. A nbele ba re na he ka go loya, he ke go ruile. A wa speaker. Ra re wena mara nko le botho go ba phela ba mfusha ka maya go bola.
3: Khwara o lela lo jone juwe.
0: A wa pa o tokira ka ntse wa motse ba le gaitse dia go magaledi. A shetse bile a ke tsere o na kwile eng a jilwe dikarateng go babyang. Awa.
3: A o magaja ka. Apo o ska kwa tra kudukuru.
0: Ke kwatile speaker ya gae.
3: Ere ke tla no wa bona man mara a o tse na go kushi. Ba tlhoanya go bona na ke le happy or ba nyoka go bona na ke le bang.
0: Ga le be le go ya gae ka mogono ke. A we ka ntwa speaker o no fthakwa wa ba bona a ke tsere me bo ka barakela di muna muna no go ba byang speaker
3: a o ke dimpya mana a ya ya a no man was again ere go solve na le tabe ga botse ere ke ba bona nyana be ke nyana ka mogai
4: e commissioner
5: e o atse ba ke nye lieutenant ke sa lebeletse di dokomane tse tsa rena mo le di case tse le gore setse re shomane le tsona belo ka setlhopha se sa mapodisa mo toropong.
4: O chekile progress.
5: A bua mane mošomo wa rena wa gatisa mane lefofa wa tseba ko goreng lena e ka re a letšhabo go lemoga mane lena a letšhabo go lemoga mane lefofa
4: a ke taba tse dikomisna mošomo setse no tšhaba di
5: leno gana o lokwa ke ratla ola detective de gale goreng o fata moka moka a tokele selo ka fase ga masika wa fatolola wa ntšha di-information tse le gore di a tlhokega e le gore go na le lešela mowe a tokele lelenyane
4: aa ba ka se re phale re ka polokwane ba ikua ai
5: ko re le tlhoka gore ke ke motho wa Solomon Daily pele gore lena le telegone go dielolwa tsa nnete
4: aa ai bia lo komisione le bo gore be lo re gotlhisitse re bo file marala
5: ya wa tseba ke nye re tsa bolala ka tebe ya go nyakisitse ke be ke sana gana mana gore nyi wa tseba ka mogosi tlhopa se sa ka se shomang kudu ka gona ke be sona se le gore se nyakisitse tsa ula mosadi ya e seng motho wa go ntse tshedi nyana go tsema mushomo sa se dirang fela go go nong romela lwetse le gore di encrypted ke khona go bula ke yana itse a ke kushi selo
4: a wa komisina wa tsiba gore o ka sitie mapodisa mushomo wa fa mushomo wa gwa gai
5: ke gona nna ba ba mphatsela gore nke a se gotsofalela a ke na tabo
4: no le gona komisina wa na o ka se sole taba ya message ya go ba encrypted a ke re wa tsiba gore santse o no di kripta lwetse o khona go sho go dira
5: le fofa we ntibelela wa bona miri ya ka ya go phusoga mo ke mishwe yo mre mengwa ga ile lotse ke lotse ba shimanyana o tsonetse ra mphedulo tse le o renye a di a fitiwa man a di roba direct
4: a ka mogogi go sho runo itse gore ka gore ke wena le police le wena NS commissioner tsonje go shisho gore message wa direct o ka no ba le wa interceptiwa ba khona go bona melaetsa
5: ba go mpotsa ka di interception
4: e ba ga bona di
5: mere ke mo drop le fofa na ke sa monyaka motho wa
4: ba tsakana ba botata se tsa etla kgolo so
5: o rabe o rota gole re ka thoma fatse gape.
4: Okay, wa tsiba re ka gore o go rometse di message already wena di rumelena and then going forward o mmotse le tsena tsela a rumelena nna ke ta decrypta then ka go romela molaetsa o feleleng
5: bjale wena o nyako tse batla ba tsa lapalaka e ta kgonega lefofo
6: e boss
7: e maveta
6: shosho
7: bon bon go nyaka o leso wa bona re shokise ba
6: eish
7: ya go nyaka go bona
6: ke a tse ke a qava gore
7: ke
6: tshwenye flop o fraser qona
7: le lo kwa ka nna mo je ga leisteriso
6: eish boss yalo flop go re ngwa tsa gore ke fitlhe mone eish a ke a khawa thela straight
7: es nga ikusuku josio
6: a peta le le nya ke lo mpolaya la bo serious
7: mavetla na wa bukushisha o latle man o pula go lo mishe ma wotlo uri le lo jega moga
6: o scan remind that ni no ke sale traumatized
7: ka yo that's right ne o check iso mavetla this me toni ene di ele juju is maina le staff ke saka wena uri tja bana ba u kru kru na jele motme battle
6: no this intention ya ka boss fresa xolo
7: a bo khuru bune bune tension u planile ku yena u planile enweni ku yena u designile ntwe ka bona
6: yeah boss before tsena into whatever lo rino konchela yona nek fresa ro nrekele gaolo nyana ke
7: ntse wa bona nwana ka mphatela nga wona u nyaka dijo mola utswa
6: esh
7: bona ma beta nere ko buje ri ko buje di menden fandi yele dag je gani so juju je gani so span o tlo ri leba mampekeng ene je gani damikri a ko patela
6: mara ke to saga ke batho
7: sa
6: penna sanga ka bereka ka lo tshe
7: ne check a ke nyoko tse ba re go di o tlo bereka e bile a gone no a o togana
6: pele o tonza zamanya na
7: a go zameka se ile mabeta nje ga njuju iso
6: ra fresa qolo boss ga pe ke tabula ke
7: ka o tlo ba mbora o tlo ba mbora ka qolo ya gago ke ra re theletse o tlo bereka o to koropa o tlo tshumisha mopo go re ena ka job iso je ga no mma mara di denge mo ke je ga ni dami grain a go patela
6: Kya hu kwa boss?
7: Ndadawo.

0: tatjana ye o re nna ke lala le mo commissionari ruri
1: na be ke tshirela jangwana ka lenyala la bona le se ka ba la phumega wena go tabya anyi mosadi wa siaparo maselepe o di malela mogonyana ka a eta gwe ke gare ke gone
0: nna ke le solela morena mo tshwaita o nalla ke tshwanetse o mo fa thuso
1: o tshwanetse go mmotsa re bo mma go shiba le mamurobi
0: e uwe yona nka
1: le manege shule ka kwa ga e manare o tshiela di tsaba tsha ngwanaka
0: nna ke mo file thuso a se a mo fa mapai mamurobi ba le nka o botsa batho re mo file mapai mane ke hamai
1: wana maslep ke gana go rola mo commissioner o ile a ta go rwala letse dijo tsa mefuta futa
0: ah
1: hey ganetse
0: mare bjalo le ya bona gore tabe ka moka e le ya pane e tisa ke moya ke mona ntwe ka moka ke mona a ona se sengwe nne ene lena bjalo ke ya le bona gore le Judas Iscariot mane le nka ka tsatsi le dia motho
1: ga gona le lena laka le wena nke we bona morapedi bona modumedi mosadi a seaparo ka nnete togala go thaosunyasunya dinko ka kwa ga ngwanaka a ke nyake ngwana o laka le monnage batha ba tsenela ko wena eya kwa maselepa
2: Ay my gana ka mo khaitsedi
3: king
2: raba o ya ka mo latsa lotri tri ka mo awa man ay man le lo ke re swara di tloela lotsi
3: tsa o di eng
2: a la ngela le mo latsa nya na hore ke khone o tswa ke ga di tshwana na ke mo shumo
3: a wa speaker ka ma gona nkhonyana ka mo ri beng ka gona a gona nkhonyana ene ke khopela hore ska ba ba tsoga wa mputsa ka molatsa ge le gore ka kwa ga sari ke ba go ba go biela melatsa Aska ga sari kika.
2: Ya, yo wa ke. A ke no to ga mushumo ko ya ga sari. Na nga se le khoni le nyana tsona tsa mokhutono. O la wa tsi hore ne sa sa mpiele mo ala tsana wa ka.
3: Eh.
2: A ba mpiele le metsa go fisha. O re go khone o tsoga ke mushumo.
3: What's my speaker le a iketla, eh? A o tsebe re motho a se ke bokai o nyoka thapa ka metsa go fisha. A o tsebe gore bo pike bokai o nyaka mlatsa. Se shimo sona wa tsebe re ke bokai.
4: I'm going to go to the house. Wa tsamaya ga o tsamai a gona le moko go kwang speaker
2: e ke tsamai o ska wa le ka wa bia mina tsanela ga o ka kwa ga sae go tlomotsa ka nna
4: a gona gore nka ta speaker tse o tsa gore o tlo bua ka le bokis go ba o tlo bua o gafa a ke nya ke go kwa selo ka wena
2: right
4: na mwana bo mma o kwa dirape mwana bo mma ke tseba ga botsimo ke mo tsheng gone wana go botsela kgale gore o yone ka papago ka we jo ona male bati o na me o tshele speaker
2: Aba e be sentwe e ke tla go fopha ga mpa
4: mawe. E se be nna speaker be le gona wa tsare keng. Ko re nka go ra garatse. Wa motseba tse ke China.
1: Bana. E tani tani.
5: E
1: ba. E ema go le yo wa ku le ga o tsena ka gae. Sho.
5: Ko le ga ina.
1: Sho. E bile o mpone gore ke a kitimile
5: eh awa le skatwa le kitima soko kumana ape le tlabala go bala
1: ke taba ka do wa wena
5: eh
1: awa ke a go nyaka ke so ke re ke go bona ke ana black yana gae
5: o okay go
1: eh
5: le nagana ka eng e
1: bo ne na go nyane re ka bolela
5: ah na la tsebo re ke nna motho o phela ke le busy mara fo le nna go na botshata re ka no bolela metsotsunyana
1: wena wena
5: eh
1: wa se ke le ka bolela le wena ka motogololo
5: Go be la wa bana la ba le shitile thule o thoma bya loka taba ya lesedi bya lo.
1: Gore ke nyaka gore le mo bo moramadi ba robetse. Ba robele botse.
5: Mara kuku a ke re mara batho le ba robetse ga botse bya lo kuku. Le ra hore go a tlokagala gore le
1: thele. Ba tsola ngwanaka. Ba re nka ne ke sa le ba lo ke shetse ke ka mo gae ga bona.
5: A kuku. Ke le budi tse ka re lesedi ke mwana monnyane. Eh, ene tsantsi le gona le nagane gore bo mmage ba tareng mara
1: ga bene le nna ke nyetse ke sene o monnyane ka go di shoka kwa ga morobi ke go lela ho la morobi
5: a ke gane koko ke a tseba gore
1: ke o re bo mmage bana le botsatsa go kwa gaena e bile o tsagetse go tsagala
5: a ke re go kutse o le di buledisha ke gore ne a ba tsebe gape ga ni belo re le ka ya labe ga tabe mo go bona ba ka se itse ga botse nna ke tshepe
1: ba se itse ga botse bi a pena a kre tshimo o na motho ka kwa gae
5: koko ka tlhompho le boikokobetso belo gona tabe e gape ga bolela ka yona gantsi e ene le mpa pressure e nngwe koko e boima
1: aowa pen aowa yeo e bona taba ke tlo emema ka yona ke tabobetsha wa batho ka mone go lokile
6: morwediako wa tseba go dirile ga botse wa nromela molaetso la ise ka pijana wa gore ke teke fete ko go tea mola o dulang gona ke boele le wena gae
7: mešhnna ga le ke go potse gae papa
6: aoa ke a kwešiša ke a kwešiša e re ke eme moo gore ke ete fetse go bula
4: mokomišenare mokomišenare ya wa tseba ke thušitše ka go kgwetsa o sa tha o tsena ka gae
6: mosadi a modimo o seka ngwelela ka mokgwa o tlo nnyatsiša ka batho mo community ma
4: nna e be nna batho ba ua kere e be nka sesa go thompa
6: o nyakae
4: ga ua be nka sesa go thompa
6: a gape togela le batho la koloi yaka
4: mokomišenare ga o sebotse ka moga lena go diegae e ke ra gore e e se lena le kgankgaleo la ba reng ke mmaslap le nyakela ya lisedi
6: wena togela koloi yaka o taito tsa ditšhini
4: ke kwele ba re ka mo ba go nyakela monna
6: aaore
4: ke papago o ke itsema le mmaslap
7: le re bo papa ba dieng
6: a ke itsebe taba ongwana
4: wena ba go nyakela monna
6: wa tseba gore keng motho o a swarega wena tsamaya mo mane
4: abele o seka nraka ke toge
6: wa tseba keng lesedi e re ke tswalele fastler tošhaletso go le olago
7: papa
6: ke sa ga se motho ola o ka ta tshepa motho o nola wa mmona gore o ke mmaditšhilana ebi
7: papa nka se mo tshepe beng ya shetša tseba le taba tsa gore le nnyakela banna ka mo gae
6: wa mo tshepa wena wa mo tshepa lesedi
1: ebana speaker gapekete la boraro shetšho bo ya wena ga wena ke go botse ka re ga o kgone go phela ntle le nna motho wa ka
2: aa sa re ga o tsebile bese tabanyanajue abona kgaetsedi tsatsi lengwe ba tlokega ke monamedika ke mmathaka difae
1: spikiri wa etsa tronko nakele nna ke nnang ke motho wa kae tronko ko shela le mang mara ke gopoetse
2: abona wena o tseba mantse a go nnepa trimo pelo
1: wa tseba motho wa ka
2: ano batomela